0: sika ina ni mifai kempeini.
1: Koia.
0: Mana tu foki koia ia moi kakai.
1: Koia.
0: Koia unha, unha unha awe kato me kakai kako misi sika. Aia, taupehepe, oku malaba peke taupehe na e, huma ipea alvina i e, I e kaupeawe na utangata ikimo, e kaupeawe nga awe a misi kapea. Pia kuika ike ano kove nai, kwa mea pia kau iloku nga awe fo I kaupeawe koe ano hivi, koe ni kutoe huwa alvina kiloto. He?
1: Koia.
0: Pia kutau ilo pe tau toluia e meilahe umea e te nefai, ufa kaukau mo nga awe koe hoko atu peia proseki koe, ai umea ene e nai nga awe kea misi sikahe koe. Kau me alahia na nga oi ka misika koe me a koe niki he tanuhala koe. Koe uproose ki pena na ufai mai mei mua na hene hau koe ni na e, na eik minista foki a misisika e fui.
1: Kaike?
0: Koe pure anga koe ni e, kaike koe, ka fua foki at pure koe.
1: Iyo, koe ange pe kolau ko, na elahi pe kufanong waku ko ngani ngani pe mao pe ia e, e Alvina a... I feel koni ki mo pe pe fa feeli pe ko uhinga uhinga kona ko fa kala mai ko uhinga pe ko tu pe au ko ko me fo ki tonga ta wi lo pe ta tol ai me a ko ai feohi ai fu ka venga ko ke la ko famili bo ha ko fu pe fa ki ka venga mo fa ki to koni ke ngai kul to koni atu ki ha mo ha he kai ke ngalo I he kakai ko ya pe ko a ho ni ko to fa mana tu ko he kakai na fight ki ai rio a mo to koni ki ai po fe fa fonga ko ya un auto ki ta tana ki mai o fai na o fa ai kon ku ma o he e a vina a feel ko ni pe ko ke a ko ke te a me fu ma va he fa ae ola ia filikoni pe hange ko ta statistika na lawa tu bai ta fili po ha pe ha to lalo pe ha filikoni pe se te to lu fitu ia na kai ki kau ia pe se to fit na kau fili pe ko ha pe se te ono to lu na lau si no fo no fo lo pe ba pe ku po ha winga te ta to ki ilo pe al be mo ta usio ange mo ta ilo yang kai ke ko ange ia ola e profesa pe ko mai no ai pe I a honi pe a ko ai ai kau fili hen I hange ko profesa matangi profesa ko ni ta to ko ni na e kau moi e fihi hake ka ko mahino opito pe e ma waheia ala vina ki he te whiri, pe koe whiri koe nei toko si. Pe o koutui koe tawako mau pe ngai mea koto pe. Teke whanonga, teke hata haia mei muri e ai fai fai angepa ato whiri whare alea I tonga pane mao. Professor. Professor, malo e tau te lava. Siwa? Tuke tae fui faskoni, ka e taritari ai ku motu mai pe a me he professor, ai talanoa ukfai.

Ro tama ka smite wani ma pa me hiba pe ko ti ko ta u fas ka osia meu yo friend de ke fef ko ni fa fek mu dolte me my time ta be to pul ka u ka ta u ngai pul kalama is le du tabu ki professor tokta siwa laftani mo pul kalama fef ko ni malo mu me mai kamo mea